0: aye alaafia ife inu rere si eniyan gbogbo olugbo oro mi ni wakati yi aran mi si olorun lori omo re odupe wipe olorun je ko wa laaye titi doni ogo fun oruko oluwa
1: hallelujah
0: ogo fun oruko oluwa gbogbo eni ti n gbo mi laaro yi mo gbadua aye oni ti bi omo mu o
1: amen
0: mo ba eni to laaye ati orun soro ni wakati ati akoko yi aye koni ti bi omo mu o
1: amen
0: gbogbo koto ti aye gbe sile nitori tire lati pase omo angeli israeli o ya ko di koto na pa
1: amen
0: mama to n se wahala lori omo yi baba to n se wahala lori omo yi gbogbo agbara to ni omo re yo di ekun agbara yen di alai lagbara laaro
1: amen
0: egbo eleyi lenu mi gbogbo eni ti n koju bole ka nitori titi e ati tawon omo re mo gbadua gbogbo ibi to ba koju bole de ayiraye yo da lebi nibe anu olorun ni mo bere fun o ma jemu olorun ni mo bere fun gbogbo eni to n sami ni lekile ilu kilu aye kaye tabi ni agbegbe te wa egbo oro oluwa o gbogbo ibi te ba wa mo gbadua ma jemu idamu ati aifokanbale lori oro yin o ya ko re

night. Ibe lati ma pade aro Sunday meta aro Thursday meta o ma je abo latorun wa abo latorun wa mama akoko re fun wa gbo leru akoko yi ke lo nta le se ni akoko to je wi pe beniyan ba jade okan re o bale eni to wa ninu ile gene gene mo ke lo nta le se niru akoko yi ke lo nta le se akoko teniyan taja ti o jire akoko teniyan orowo le san akoko ti omo nberu baba akoko ti baba nberu omo akoko ti iya ti o le sun kodiju mejeji nitori oko re akoko to kon so onje ko

0: koko yi kini n ta le se la koko teni yan lo le jose to pada dele ti won orori re mo ke lo n ta le se la koko ti oga ile iwe to dagbere fomo ati yawo to so ipo n lo oun pada bo lati lo ko awon eyan leko sugba ti o pada mo to je pe nkan me la gbo nipa re ke lo n ta le se ibere yi nbe ninu iwe Isaiah chapter 24 e ma gbo n to so lati verse 1
1: kiyesi oluwa so aye di ofo
0: beni
1: o si so di oro o si yi mo
0: o tu awon olugbe ka o
1: yo
0: se yo
1: se ti ri fa awon eniyan
0: bo se ri fa eyan
1: be
0: lori fa lufa
1: ti ri fun ranse kunrin
0: bo se ri fun ranse kunrin
1: be lori foluwa re
0: be ni foluwa re
1: yo ti ri fun ranse birin
0: bo se ri fun ranse birin
1: be lori foluwa re
0: be ni fe nto ni
1: yo ti ri fun olura
0: bo le fun olura
1: be lori fun olura
0: olura ta na be lori
1: fun
0: awon ni
1: be lori fun atoro
0: esa eni to fe raja o fe ra opo eni to fe taja na fe ta owon eni to fe toro ohun oni lowo lo fi be toro eni to fe lo toro lowo re na iyan na oni bo se ri falufa be na lori fomo ajo alufa fe gbada mewa omo ajo na pawo mbi ise o wa ka bibeli
1: yo ti ri fun agba ele
0: e be ti ri agba ele
1: lori fe eni to so ele
0: en to fe se ele na ro korowo san
1: ile yo di ofo patako
0: ile ti dofo
1: just baje patako
0: o ti baje
1: toro lo ati so
0: ro oluwa lo so
1: ile
0: n sofo o sa
1: aye
0: ru o sa o awon eyan giga le ti joro
1: ile
0: ti di aimo labi awon to nbenu re won ti ru ofe
1: mo pa lanada
0: woda ni ru ako

0: Lamentation chapter 5 omo soro to ma gbo mi loju mi mo gbadura gbogbo eni to n gbo mi laaro yi anu olorun o jade si o ani ke lo n ta le se mo fe ke why down si bere yi eyin oba e ba why down eyin woli eyin olola ati otokulu ilu e ba wa down si bere yi ke lo n ta le se e gbo n ti we lamentation wi o chapter 5 lati verse 1
1: ranti
0: oluwa
1: o
0: de ba wa ro
1: wo ekan
0: wa ati fi ogun wa le won lowo
1: ile wa fun awon ajeji
0: ile wa fun awon ajeji
1: awa jala ni obi ni
0: a lo bi mo
1: ko si
0: baba esa awon ta wo bi baba go le se baba awon ta wo bi iya o le se iya ati fowo mu omi wa igi ti ala n ta fun wa
1: awon ti
0: n le pa wa egbe le wa na nbe o
1: are
0: ti mu wa a wa ni simi
1: ayo
0: ayo
1: ati lati fi onje wa te wa lorun
0: awon
1: baba wa ti se
0: ah baba wa ni onse o
1: mo
0: si o I said that dey baba la nru yi o
1: awon eru ti joba lorin
0: wa eru lo wa joba yi o are tani o gba wa e gbo tani o gba wa aniru akoko yi kini nkan ta le se
1: awon
0: eru ti joba lori wa ko si seni to fe gba wa inu ewu emi wa
1: inu ewu
0: le mi wa wa
1: o jewa
0: awa lo
1: jewa
0: ayo
1: nitori
0: ida ti agiju ayo an lo mo nje wa ninu da pelu agiju
1: eh eh awa wa pon gege bi aro
0: awa wa pon gege bi aro
1: nitori gbigbona yan na
0: iyan yi ti muju
1: won ti awon obirin ni ogo
0: won ba won obirin wa sun ni sioni
1: awon
0: di alu juda
1: aso awon
0: ijoye ro
1: ipo
0: owo won
1: ojo
0: awon agba agba akirin jarugo adugbo ga kan o neye ma nle wa o yes ka bibeli
1: awon
0: omo kunrin ti lu olo o are ti mu awon o ri bi an se lu omo kekere are ti mu awon omode labe rugi
1: awon agbagba da se kuro ni enugo
0: awon agbagan ti sa fe mi ara won
1: niru
0: akoko yi kene nkan ta se se ibere yi lokunrin kan bere inu we act of apostle e ma gbo n to bere o ni alagba kene kemi o se act of apostle chapter 16 ne verse 30 o bo won jade o ni alagba kene kemi o se
1: kin
0: le la arakunrin yen bere ke kene ko n o se ki ohun ba le la ninu gbogbo wahala yi mo wa da lohun idahun mo lo wa ni verse 31 o
1: mo
0: wi fun pe
1: Jesu Kristo Oluwa
0: da Jesu gbo
1: a o si
0: gba ona
1: boda

ko wo ile na oni ti awon eyan mi tan pe oruko mi mo oni ti won ba le ke pe mi ti won ba le wa oju mi ti won ba si le gawe oni ngba na ni emi o be ile won wo emi o si wo ile won san egbon ti we second chronicle chapter 7 wi o verse 14 egbon ti verse 14 so bi awon eyan mi ba nkan lati verse 13 ko le ye gogo olugbo bi mo ba se orun ti o ba se ojo tabi ti mo pase fun esu lati je ile run ti mo ran ajakale arun saarin awon eyan mi bi an ba poruko mi mo be ba re ra yin sile te gbadua te wa oju mi te yi pada ni ona buburu won ni igba na Brother, wo ke se atiko to ye ki pastor kan ma gbo offering re asiko ka ma bere offering ko yo asiko ekun ni Nigeria wa asiko ekun ati omije o ni gbogbo Yoruba wa esa oluwa ni kin pase Thursday meta ati Sunday meta ki gbogbo eyan e je ka jo kedun e je ka jo gbadua lati da awon nkan to sonu lorilede lati da wa pada lati mu abo ba orilede gbogbo mama to ba ni woli yi nsere ni mo ke lodun na lohun ni akoko lekeji leketa gbogbo nkan ti mo nso nigba na olorun je ko se nigba na awon ta re danu are won danu sugbe

adua o ni riku omo o to ba ti de challenge lagbara olon laaro sunday o ma ni agbara sunday meta ati thursday meta e ni thursday leyi ma fun awon eyan ni cd adua ti mo pe ni up nigeria ma fun gbogbo eyan ni ofe lejo sunday ati lejo thursday loruko jesus yo dara fun wa o lagbara olon mo lo si jerusalem ni ojo keje osu kesan eje ajolo bo pa ti de torun ri ya jolo taye awon ori ofe to le se famo bi re re lati ran won lo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu dodale oluwa ni ntale lori ekeji ta ba ti jade ina dodane oluwa ni ntale lori o mi yen kan na ni jesu fi se baptism a ma de okri oke kan ti an pe ni sinai ba se nlo yi mo gbadua yo dara fun o je ka o bi ri olo wo enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abe nikan to ti se oluriri ko ran lo si jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mo roro meji lowo yo dara fun phone number yi e pe tabi ke send message imi na fe lo jerusalem won join mi mo group ti awon eyan wa yo dara fun ore ran lowo o ore re o se be jesus oluwa wa phone number hello phone number 08066 48 14 55 08 0 66 48 14 55. Mo gbadua ileri ati majemo olorun yo se lori wa o o ba ti de challenge won ma to tun lo si malete so kale ni no more war lodo baba AK 47 no

0: ni ile eko aladani ati ti ijoba ni awon ibile meteta le ni ogbon tin be ni ipinle oyo bi won ti ti ile kun won pa ni idasi on to ni se pelu wi pe in to sele yi ko ba le di nti o tete di bi awon eyan na o se di ri gba pada ni ayo ati alafia pelu bi ogunlogo awon ti o ni se pelu aro eto abo bi won tin soro papa julo iwe iroyin ti Saturday Punch bo ti gbe ninu iforowero ototo eleyi to salaye ona abayo ti ijoba apapo orilede Nigeria ti won le gba lati ri wi pe won ri awon akeko ati oluko yi gba pada ni ayo ati alafia te baran ti o wi pe awon jinigbe yi na ni won ko lu awon ilewe meta ototo lojo kedogun osu karun te won si ji awon oluko ati awon akeko ti won ji won gbe nenu nti won ni o njade latagba won o na ni wi pe owo tulu ati awon oko hilux meji ati ifilole ofin sharia eleyi ti o ma je ona bayo si bi awon otitu awon eyan na sele won ni awon egbe yi eleyi ti won wa nse lalaye wi pe to awon bu enu atelu ila naijinigbe o be si ni islam koroju si wa si jinigbe igbesumami iloni lowo gba ni tipati kuku lati ma da okan awon eyan riboribo won ni islam o fi ara ma iru eleyi o toro nti islam gbe dani ta si ma islam si o na ni alafia bo tin polongo re to si ni ibowo fun emi omo niyan bo ti tu ati bo ti se ye won ni gbogbo nto ba ni se pelu jagirijagan gbogbo nto ba ni se pelu ikolu omo niyan ikolu omo niyan ifemi omo niyan sofo Islam koroju si nitori idi eyi won ni ne abalo o si ese inu we mimo ti alquran chapter 5 ese keji leni ogbon chapter 5 verse 32 gege bi iwe mimo alquran bo ti se so won ni o gbe emi idabo bo amaniyan ati emi amaniyan o mo ni okokodun pe gan bo ti to ati bo ti se ye to si ni enikeni ko gbodo gba emi eyan labe lana bi otito o nitori idi eyi won ni awon koroju si o pelu irufe isele ijinigbe eleyi to nsele yi ti islam ti o si farama pin bo ti waye lapa beun
1: ta iroyin eleyi na lo so wipe eni ti se oludamoran pataki lori eto iroyin ati ilana ibare eni soro Daniel Bwala na lo ti soro wipe o sese o ki oludije du ipo are ninu egbe oselu Nigerian Democratic Congress NDC eyun ni Peter Obi ki o ni ibo ju Atiku Abubakar ninu eto idibo gbogbo to nbo lona lodun 2027 lo Bwala na lo soro yi ni ojo eti lasiko to ndahun si awon ibere kan eleyi ti won bi lasiko iforowanilenuwo lori ikani mo maworan kan ti won pe ni Symphony TV won ni ohun na lo si nsoro wipe o sese o ki Atiku eni to je oga re tele wipe ki Obi ki o lewaju re o ninu eto idibo to nbo lona ohun o ni Obi nko ohun na ni o sese ko ni iboju Atiku Abubakar lo o ni koda Atiku le mu ipo kerin ninu eto idibo to nbo ohun o ni boba biru e ba wa sele baun a je wipe iyi ti Atiku ni gege bi oloselu ninu igbese igbiyanju agbekanyin re ye ohun na ni yo nche ipalara fun o oni ninu eto idibo todun 2023 egbe oselu PDP na lo ni opolopo awon gomina awon asofin atawon asoju ti won se atileyin fun oni sugbon lowo lowo bayi ko si ko gomina kankan ti o se atileyin fun Atiku oni be si ni ta ba ni ka wo ninu itan Atiku nko na ni ko ti ko ki ri opolopo ibo lati ekun iwo orun ariwa orilede ye ninu itan re gege bi oloselu
0: adupe lowo Olorun ase dupe lowo eyin ololufe wa patapata ti eyin na wa pelu wa bi e se ndara pa pelu wa Olajumoke Olariwaju Jelila ti Olajumoke Oyediran Ajibola lati Orita Challenge Olu Olorun Femi omo ni Peters Adedeji Kehinde Olamide
1: thank you
0: Oloye Olusegun Ayankola Eseungan Aranyaya

0: ina ṣeun abi christiana dada olaku olaide isola kureti ajibola iyanwo lolufe wa ni jaye ola abdurrauf ile sami orire idowo mustafa adeyemi kabiru ina ṣeun gan popo popo matthew cash akinade e ṣeun gan gbogbo yin bayi ona lakita si mariri yin gan ibila wo ti ma senun dede sibio lori ti fun te do iroyin fun ti owuro yi la se lowo iledumari akotun yo tun di ni aro la lago meje bakana nigba ta tun mo iroyin wa si eti gbo yin sugbon o baba nji ta ba nsadua ka ma ran ti orilede wa na ninu adua igbese se pataki o se koko adua lai ni igbese nu ofutu fe te ni ka gbe igbese labẹ bo ti to baba ti la ngbadua na ni ka ma gbe igbese pelu e olodun yo de igbianju ni kaluku wa yo de lade o kunle o ma ni fowo se na loruko ti mi ojilo wa ni kai presenter yin na ni bi agu mejo ba tin lu edmond obilo le lanfani ati ba pade o lori state affairs agu meje asale oni timilade aluko leyan le ba pade la kotun le kan si lori eto oke ibadan
1: oke ibadan si gbe wa temilade aluko le mi nje o dabo

0: ka balance to je ki ma bo ya pa
1: o ya wa je ki nja e si nja e si nje lo mo pe fun osu marun akoko odun yi ka se e tin du awon eniyan ninu be lo fi ayo ku oka awon eyan lai si idaduro kokon lati ni ya cashport si valentine cashport easter cashport to tun yeto si workers day cashport ile to gbona titi di ile ye cashport pelu agbon nla kan to je akoko se iru e lọti tu ati lododo e ti mo ka se pelu oto nu to ba so be o ma se be logologo lasiko yi akoko ti to fun media cashport media cashport cashport ninu osuju ogun to le ni million lona ajota naira wa fun jije ati bi awon to ju ogota eniyan lo lo ma ni ipin lati je lose kokon ma se fa seyin ma jora re lenu gbogbo ayo to ba je duro fun anfani lati yi ipin si aye re pada bo se nta to tun ta si be la anfani re npo si wednesday 24th of june jojojo ayo la pelu rire lala ko tun o ya bere si ni lo ma ta pelu code e lori splash fm star 347 star 1004 star 1 hash lori ilajelu fm star 347 star 1004 star 2 hash bẹ́ẹ̀ ló tún lè ṣàbẹ̀wò sójú òpó website www.cashier.ng media cashport ní jù àkókò ìyípadà rere rẹ ti dé o ṣó ti cashier mo ti cashier.

0: pe mo bere nbi mo se nkan bayi ipa mi nbe melo ni te ba de be ebowo mi nbe ebowo mi e so awon bi towo yin wa lawon bi te ti impact tori pe oyo sa le ti fe contest you
1: ben
0: se mo keke si do abile yo kan mesan ni o
1: mesan ni be
0: so ipa yin eyo ipa wo le ti ni at least ndo abile bi merin ka mo te so mesesan
1: e je ki mo lati Ibadan Northwest because mo se n contest senate for the first time ni Ibo State House of Assembly ni mo di last ni ward 6 ti mo so fun yin lekan pe mo se transformer fun won labe bi ngba ti o le ka kebu won lo won de ngbadun ina disin ni ward 8 mo se omi fun won nibe ni omi to oju lato da lomi to oju omi tan lo nbe mi ni mo se so iyen duro be leyin yen a se permit gbogbo aye mo Senator Rashidi Ladoja lo ba mi present empowerment in 2015
0: se lo to edo wa pelu won gba na
1: lakodu baba o ti idolubadan gba na so ajo gba ni ajo ndibo won ndibo gomina gba na le mi ndibo state house of assembly gba na
0: gba te empowerment won wa be
1: mo wa be yes mo present ninu e mo ni photo e mo ni video e gbogbo Northwest lo mo ko le eleyin ju anu ni mi o la yin mi e fi o pe ti we eni to nse bayi to ba ni po senator ni senator ya wa a o gbadun gidi
0: to pe leyin ju anu ni lo to se le se give away loye to to awon yo so pe eni ti oba to te so pe ngba ti mo dodu ogun o mo pa yan bi 700 sugbon gbo ode lokan to ma de bi marun pa wa to du ba to ti
1: to yo to ti le
0: en to lohun se leyin ju anu to tribe card bi 50,000 abi 30,000 bi 200 loye to se ko leyin ju anu lo to ba un
1: ko si nti agbara o ka ta ba pa bi eto te ba je ko te ba fi 2 military official pe awon bai bai bai bai o won ni di won lowo
0: ita se ma se kilo tu ju official ti mo so lori life gugu aye
1: o na mo so nti
0: se kin collector ni
1: e ma gbo ita se ma se ni we are used to it we continue doing it helping people a se ma se se te empowerment yen mi like e gan because e wa won elomi te ba fun ni 50,000 o mo to le vita yo ni won ko si to ke elomi pelu moto ona da ona oda ko si to ke lomi nti o je won de awon agba de so pe bi ebi ba tan ninu ise
0: ise
1: buse nte lomi o je ti o mo gbe kale legbe ile ni waju ta le won o wa permanent sigan
0: na olusodi timothy se egbe yin so fese mule ni pile oyo
1: ah alagba a ni 51 candidate lati ori gomina wa olola julo wa dr yunisa kazim ayoduye omo oke ogun ni e de pa mo oke ogun ti lament wipe e wi pe awon oke ogun ti lament pe oke ogun lo kan pe oke ogun lo se kini
0: lo kan
1: lo kan on de ni the only candidate to wa lati oke ogun so lati kishi local government so definitely egbe wa ma ni home advantages so ta ba de kagbo ti o ba se pe awon oke ogun yen bo se lament pe oke ogun lo kan ti won ba ti le je ki ibo local government me wa loke ogun yen duro lodidi whatever ta ba ni Ibadan ati ni awon other zone o ma gbe wa o tumo si pe definitely we are the next governor ni Oyo State ni 2027 iyen ti won ba duro lori owo wa pe oke ogun lo kan because awa de kala present the candidate for Kiogun the other candidate from other political party are from they are all from Ibadan
0: so eyin nikan le stand out
1: no ke se pa stand out because that is the nkan ton be for that is the request pe Kiogun lo kan e pe gba ti
0: so egbe PRP ni o gbajoba Oyo ni 2027
1: ko se egbe mi to le gba to e PRP gbe ori kokoro ni kokoro aseyori ni o
0: e mo fun kokoro e ha kokoro fun eyan kan
1: kaluku ta ba ti wole ara kokoro moto ara to kada gbogbo e la ma ta ba ti wole 2027 awala ni
0: Oyo
1: si tabi sugbon
0: Oyo South Centurial District
1: be no le mi contest
0: awon erin lakatabo oloselu ni nbe nbe lowo lowo bayi egbe APC ati ngbo ko re mi o se ni lowo lowo bayi e mo mo nbo lowo lowo bayi egbe APM ati ngbo ko Stanley Odidi
1: emi o ti e gbo bi
0: e tun gbo yun na ri primate
1: mi o gbo
0: e gbo e mi o se ni
1: to be candid mo ma won ma so but mi o gbo bi because in temi ma de pe
0: e tun mo ma so tun le to gbo ri
1: come 2027 ona ebolu soji timothy soj lo ma gba lo ma win your south senatorial for the 9 local government de ba apade gaga
0: so ki
1: ninu loko egbe
0: ni ko se ni ko wule le poster
1: o le le e mo te ba doja ni isin te dogun pa e bi to loja kan na pa te nkan kan na ti mo si teto oju ohun ta ta ye fo life a kan na but emi ko olon ni
0: e lu ye ni o se ni

0: tó ẹ káàbọ̀ padà láti òkè lọ́hùn gbangbala ṣátalẹ̀ ń gbọ́ lórí ìkànnì splash fm ẹ̀yìn àlejò wa náà sì ni aláàjì rasheed adébísí ọlọ́pọ̀ èèyàn gbọ́mi dáadáa bàbá olúṣọlá adépọ̀jù àti comrade martins omabude ojú onítìyìn thank you so much ẹ̀yìn aláàjì rasheed adébísí ọlọ́pọ̀ èèyàn tá a bá bini léèrè taiwo ọ̀tẹ́gbẹ̀yẹ wọ́n wà lórí ètò gbangbala ṣáta lọ́sẹ̀ tó kọjá wọ́n wá fi ẹ̀sùn kan gómìnà ṣèyí mákindé kó wọ́n mọ jàǹbá àdéhùn pé wọ́n ṣe àdéhùn fáwọn ohun òsì múṣẹ ṣé ẹ̀yin náà gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ṣé kò yẹ kẹ́rù ọmọ bàyìn tó rẹni tó ti bá gómìnà ṣe tó ń ṣàlàyé fún pé ẹni tí wọ́n bá tọwọ́dọ̀ rẹ̀ dé ọ̀dà ṣé kì í ṣe pé ń gbé ẹ̀yin náà ń gogó ní ìsìn kó mọ̀ jẹ́ pé ń gbọ́n bá padà ṣe ń tẹ́ ẹ fẹ́ tán tí wọ́n padà jẹ́ ẹ̀yin náà kọ́ta tó.
1: Wẹ́ mi mọ Taiwo Ọ̀tẹ́gbẹ̀yẹ.
0: Bẹ́ẹ̀ mọ.
1: Mi mọ dáadáa àjọ sọ̀rọ̀ rí mi mọ gbà tán ṣe àdéhùn. Àdéhùn ò ṣe jù mí. So irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ kò ṣe dá sí. Ti tẹ̀bí mú mọ̀. Mi ò lè mọ tẹlòmíì. Ìgbà tí gómìnà ọ̀dẹ̀ tí ì wá kó sọ pé òun bá ṣàdéhùn lóòótọ́. Kí la fẹ́ sọ ń pa yín sí. So táwọn bára wọn ṣàdéhùn tádéhùn ò bá mu. Gómìnà ló lè sọ tiẹ̀ padà. Gbé torí òun náà gómìnà ó sọ pé ẹni tó ní ìṣàdéhùn nǹkan báyìí nǹkan báyìí nǹkan báyìí ó lè wáyé ó lè pọ́síbù sọ àlè dá sírú ọ̀rọ̀ báyìí ẹ̀yẹ ká gbé yẹn tì wọ́n ṣàdéhùn wọn ṣàdéhùn o mi lè dá sí yẹn.
0: Ẹ lè dá sí yẹn.
1: Ìgbà tí kò ṣe ká ní pé èmi àti ọ̀tẹ́gbẹ̀ yẹn la jọ lọ nígbà tá ń ṣàdéhùn fúnra wọn ó lè máa bí mi máa sọ pé lóòótọ́ ni àbí irọ́ ni ìgbà tí ò ṣe jù mí ti kwẹ́sàn yẹn gómìnà ló ní.
0: Now gómìnà ṣèyí mákindé wọn máa ń sọ pé àwọn ò ní godfather. Mo rò pé ó sì wà lára àwọn nǹkan tó mú èdè àìyedè wáyé láàrin ẹ̀yìn àgbààgbà òṣèlú ìbàdàn àti àwọn apá òmìnira ìbàdàn mọ́ta wàrà wọn bí ẹ̀yìn ti ìbàdàn lójú wá dá sí dáadáa tí ẹ̀ sọ pé bóòlù ẹ̀ nìkó sọ mọ́ lóhùn ò ní godfather kò ní godfather kí ni nǹkan kan ṣùgbọ́n pé àwọn wá dìbò ẹlẹ́ẹ̀kejì tí ẹ̀ ń wọlé ẹ̀ wá sọ gbàrán pé mo ṣẹ̀ gbà léèsìn pé kò ní godfather lóòótọ́ nígbò ti dá bòdì ẹ̀yìn náà sọ bẹ́ẹ̀. Now ṣùgbọ́n ní ìsìn gómìnà láwọn ò ní godfather àwọn wá fẹ́ institutionalize godfatherism torí pé ó ń kálukú àwọn olóṣèlú tó bá fẹ́ dìbò wọlé especially gómìnà ní mọ́ ní ideology àbí president ajimobi ajumose ni ideology tiẹ̀ tó gbé wá ngbà tí ó sì lọ kò sọ pé ajumose 3.0 ngbà tí ó fi gbadé labú wá ṣùgbọ́n sẹ́yìn mákindé wá dé ń tiẹ̀ olómi tuntun 3.0 fún bímbọ adékànbí kí ló dé tí gómìnà fẹ́ institutionalize godfatherism táwọn sì láwọn ò ní godfather àwọn wá fẹ́ di godfather fẹ́nìkan wọ́n tún wá fẹ́ sọ di institution tó jẹ́ pé wọ́n kàn kíyè sí inú bígbàtàn bá kókùtà sáàrin bọ́ọ̀rìsì tẹ́ ti fún ọmọ tí ò nílé bóde mọ́ òun náà kàn ṣe 3.0 4.0 ẹni tó bá fẹ́ lẹ́yìn ẹ̀rọ kàn 5.0 6.0 ó túbọ̀ sí pé legacy ṣèyí mákindé ló kùtà mọ́ ìlú lọ́ba wọn wọ́n sì láwọn ò ní godfather.
1: Wẹ́ so ti sọ fẹ́ kí n sọ̀rọ̀.
0: Definitely.
1: Ok. Ọ̀tọ̀ ni 3.0 ọ̀tọ̀ ni 1.0 ọ̀tọ̀ ni 2.0 ọ̀tọ̀ ni godfather. Kò papọ̀ in tí wọ́n mí by 3.0 kò ń ṣe ọ̀rọ̀ godfather iṣẹ́ tí mo ṣe tó dáa mo fẹ́ kọ́ continue iṣẹ́ ọwọ́ mi òní wọ́n sọ di 3.0 sọ pé kò jọ godfather.
0: Ẹ ṣàlàyé godfather náà.
1: Ẹ ń bọ̀ so 3.0 yẹn nǹkan tí sèyí mákindé ń bá bọ̀ ó lòun ti ṣe 2.0 ọwọ́ ẹlòmíì wá ń bọ̀ tó jẹ́nu ẹgbẹ́ tó wà tó jẹ́nu ọ̀dọ̀ tiẹ̀ tó jẹ́ the same ẹgbẹ́ tó fẹ́ ṣe wá ní a tún fẹ́ continue 3.0 ìtumọ̀ ẹni pé a fẹ́ continue iṣẹ́ dáadáa tá à ń ṣe bọ̀ ó ní 3.0 yẹn kó papọ̀ mọ́ godfather.
0: Ó yẹ divine godfatherism.
1: Now godfather tí ìwọ wá ń sọ yẹn nínú nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ yẹn ìbò ló ti jáde because wọ́n mú Adékànbí ẹgbẹ́ ló mú. Ẹgbẹ́ ló mú Adékànbí kò ń ṣèṣe yìí mákindé ló mú Adékànbí kì í ṣèṣe yìí mákindé because èyí mákindé tí wọ́n bá ṣe primary Adékànbí ò lè di candidate tó bá jẹ́ pé ṣèyí ló mú ni ẹ̀yọ́ kí ṣèyí kọ́kọ́ rẹ̀ lọ sí INEC kọ́kàn kọ́kọ́ ẹ̀ lọ pé mo ti mélé o mo àṣẹ gọ́vnọ̀ lọ bá INEC ọba gbà so ẹgbẹ́ ló dìbò Fadékànbí ní primary ló fi emerge. Nǹkan tẹ́ ẹ rí láàrin yẹn tẹ́ fi rò wípé ọjọ́ godfather mo máa tún sọ ìtumọ̀ godfather o ní pé gbogbo àwọn tó fẹ́ jáde wọ́n wá pè wọ́n abi pe e ma je ka ja kini iru iwo mele ta de wa re ni kankan so ninu won pe ko te olorun aba ti de n to wa so radio to wa so pe won se se yan te olorun so kan ni eni kan so be ale to ma wo be but ninu oselu ifu e tawon APC se lo nsin won kan ti won o ba ya ni se Tinubu se ma pa won kan be le eyan se bayi so yen ti wa no selu ti pe bo en ti won pe ni Godfather gangan mo ti so fun eni kan ri ba lori radio wi pe ibi to ti bere ibi to ti bere boya laye mo ti gbagbo okorin Ibo yi ti won lo da lona ngba kan ayo Basanjo kilo ko e na o ti gbagbe igba yen lo ran Godfather mo aye ati gba ta won baba ladoja je governor
0: eh still divine Godfatherism na asiko si tin lo mo si lo na to po ti mo lo
1: Godfather o si leader lo wa
0: e koko ban divine Godfatherism na kini je god according to your own concept kini na pin Godfatherism
1: temi ro pe un mi ni pe eh boya Godfatherism ajega ba pe afemi abi I pe okay emi ma se le emi ni ma se le o si bodo wa ma jabo fun mi abi nko ni Godfather ton
0: ke se mi ni ma se le en to fa yan lowo doke na pin Godfather ninu si
1: no ko se en to fa yan lowo doke o
0: okay kini kila poju en to fa yan lowo doke ni o se lu kile mo peru e
1: no ajosepo ni yen en to fa yan lowo doke yen ni dani ko si Godfather ni o se lu leader lo wa
0: eri be se yi e san yi bi omi eku e yi bi omi eku
1: ni suru mi o yi en to wa pe ra re Godfather o ntara re je ni to ba so pe o Godfather nsin even ti se Imakinde ba so pe o ni Godfather Adekambi ka gba po so be ti Adekambi ba ti wole oni ni Godfather ma o oni Godfather
0: mo so ku so si leti ko mo di pe
1: no ko no ni pe ni Godfather yo so pe leader mi lo fe lo ba ni mo so fun to fe lo do se ya lo fe lo do leader oni so pe Godfather mo ni awon eyan kan awon eyan ti won mu wa yen lati fi ba eni kan Godfather e di Godfather ni ko si Godfather mo ni Godfather ti wa leader wa ninu oselu but wa ni won Godfather mo ati gomina bare ti debe se bo o ko Godfather nu ko gbo kan to need owo gomina to pe ni to ni won Godfather re godson re o ni lo ti doga mo oloyin
0: baba nure ni Adekambi baba Oluyole won ni emi ni Godfather se yi Makinde won so lori life program won tun so lai mo ye gba
1: won le so be
0: ki le yin si ki
1: balagba ni won
0: ki le yin si se yi Makinde
1: leader ni mo je
0: fun se yi Makinde
1: PDP
0: ninu PDP ninu APM nko
1: PDP ajo ase jo wo APM ni enikankan o
0: ko si leader ninu APM
1: no ko ti si leader o di ba ti governor ba wole
0: ninu APM
1: ti governor ba ti wole ninu APM ni o to di leader na
0: so lo bayi e se leader fun eni kankan no APM
1: mi ajo wa nu egbe ni
0: colleague gbogbo yin
1: ebe ni sugbon leader awon ti mo ton ti mo ton tele mi ni mo je
0: apart from APM or no APM leader won ton tele yin le je
1: ni ko da nu APM awon ton tele mi leader won mo je
0: but at the party level
1: ma ya ni leader ni o le so re di leader
0: awon
1: ti o gbo ni leader yen awon eyan yen ni won so pe wo ni leader awon to ba fe pe re ni o ma te
0: iru saba prof ni sin o ti gba yin leader bayi
1: afi to ba bi
0: ngbo saba prof bo ni olopo yen se je si o Godfather re abi leader re ah o ni leader won ni
1: lo gba niyan leader won ma ngba ni ta ma ti so pe won leader elomi le ma pera re ni to wu mo ma se bi ma ta yen ba gba fun won
0: so lowo bayi e so fun mi wi pe omi toto 3.0 ke se Godfatherism ideology
1: no yen o se Godfatherism
0: ki le wa pe yen
1: kan ti mo n ba bo to de je ni ko sa so be fun ani so be
0: continuity le pe
1: continuity ni
0: omi
1: toto 3.0
0: Godfatherism ko de ni kankan se pelu continuity
1: eni e ba de be tan ebi eti governor Jimoh bi se nigba ti se yi Makinde kokko de be kokko continue re ba to pari e lo gbe ti e
0: ki le n gba o continue re
1: so won ko awon bi ti won se ku gbogbo nkan ti won se oko awon titi ti won se tan iru ona ba
0: so won pa ideology Buhari ngba to fi campaign o ni change Buhari n pariwo
1: so wa change
0: mo nbo sugbon ngba titinu de o n pe ni renewed hope abeko
1: okay
0: ngba ta Jimoh bi wa nbe ajumo se ni ideology ti o
1: ideology ko ni mo so ron pare
0: mo
1: ni continuity
0: ideology se yi makide lomi tuntun why that's a continuity ideology n gba to si nbe mo
1: no continuity
0: se okay se bi ba de kan bi o lie idea ni
1: o ma lie idea na mo so
0: se wa fe colonize e ni you want to colonize him to your own ideology
1: iwo lo fi ara ba le ba yen mo ni continuity yen ni pe ise ti mo se to da
0: wa te so wa pe loruko ti e iwo lo njo mi tuntun ohun njo mi tuntun
1: ah o bo se
0: se imakide lo mi tuntun ke se bi made kan bi
1: bo se imakide si ba governor
0: eh to ba ti ku nbe tun to pari nu ko bi tun bare kan bi gbe ti e wa loto
1: eh yen to ba gbe wa to ba ti gbe
0: ti abo lorun e ti so dadaga si lorun pe ti ni bo to ni
1: ko ti mo to ba to wole ni o to decide
0: okay to ba wole le change e
1: o le change e si eh o le ki le ade kan bi kini kan
0: o le bi made
1: de ra won o le ni bi de to ri o wi lo le pe ni to awo ko ta ti mo se dada
0: ko ta ti mo se dada
1: eh tori ko pe ko wu ko ta ti se joba dada
0: now
1: anybody anything le le sora re te an ba de joba bo sa ti se joba yen dada
0: awon yen so pe omi tutun 1.0 won fun ijoba abile lorun won strangulate e won ojo ri momi won so won so emi e fe gbon won ni ngba to di 2.2 won kan beri ijoba abile ni ko ti e gberi mo ko ti e si mo ti won ti sinku e won ta ba wa wonu 3.2 o tun ti pa mo de ka ijoba abile wa mo si remembrance pe a odun keji re ti ijoba abile ti ku yanyan pinle oyo o pe se ba se mo ba lori ijoba abile ti ku gomina lawon o believe nu local government autonomy e wa ni ka wa odun 3.2 o tun mo si pe yo ojogun legacy oga re na nu ijoba abile ni o tun mo si pe yo mo ku lo be o di gbere ka mo pade mo se n te fe polowo fun anu 3.0 nu
1: no mi ti gba pe ijoba abile ku
0: eyin o gba are you living in denial
1: no nti mo so ni pe te ba ni joba bile won toju joba bile ko yin o emi o le mo afitaraga council ba wa bi to ba soro
0: teyin se ara adugbo ni se won se titi adugbo tin ni ko ga government
1: no o titi ni kan ko na fi se joba o
0: kina to se adugbo tin ti council fu
1: effective no ko le so ri gbogbo joba laye ko le je gbogbo adugbo ko le je gbogbo bi ni
0: won o yen won ta titi le eyin leader
1: no won le se le awa leader ta ma se le awa leader anda je ni
0: won se tawon aralu ni won se tayin leader ni so mi ko won se nkan tan ni yen
1: tawon aralu ni ko soro npa e
0: won se ti awon aralu ni
1: npa leader ti oba ta ba ni to ma da titi waju le mi nisin won ni titi waju le olopo yen won da
0: ani won o da taralu na
1: eh ti won ba da ijoba to wa nibe yen gangan onu ni problem yen te ba wa wa kilo to fi se leyi e gbe wa sori radio
0: won o da won
1: won da ile won e gbe won wa mi gbagbo
0: lai mo ye igba koda alaga kanso odo yin ibadan not say bile lo ibrahim akitayo ti mo lai mo ye igba
1: eh
0: o ti fe o ti su mi mo ti pepe o ti le lodun merin ti mo ti pe ti o daun yes
1: o mi pe won wo ti eni yen
0: because
1: mo si rawon alaga kan iru akimo latu
0: o nikan ni star boy o nikan
1: mo ti moral kimo latu
0: o nikan e da pa alaga merin to mo wa to mo da un fun interview merin
1: mi mami o nlo wo interview won mo bo mori ti akimo lati
0: o ni kan star boy se o ti good nu mi da ti pe ko to dalaga kan su o si good nbe ti e
1: so opolopo so mi o le ma alaga ti o ba ti down a je ko ri re buru ni
0: ah e mo so ba lori radio
1: alaga ti won ba pe ni no
0: ah e wo alaga by the power conferred on me as the anchor of this program abala bi tension e ba nbo mi e se bi en pe egbo e mo binu o se si
1: alaga ti won ba pe lori radio ti o wa lo so bo nse se tori gomina gangan to wa le ti won alabe re tan ba pe gomina down why ti gomina down to se media
0: gomina ma schedule interview nu e pe won ke down won ma schedule interview to ba wu won ni o ma lo
1: eh se bi se
0: wa emi ti pe won o down
1: eh won le mo o se bi won da ye fe won mo se kan ti won pe
0: ebi ti o wu won lo un ke wa bi kan wa bi ta ti po won fun kan mo bo nbi
1: o se wa le po gomina fun
0: mo le po won fun
1: mo bere nkan ti gomina
0: mo le po won fun
1: ntẹbi fẹsọ fún ọ ni
0: pé alẹyin ẹ fi gómìnà ẹ ní kí gómìnà mọ bọmbí tá a bá ní pò wọn
1: fún iwọ ló invite wọn
0: ẹ alá ti pò wọn ò dáhùn
1: o pe gómìnà fún ara rẹ àbọ̀ ọ̀ràn yàn
0: àti ràn yàn
1: lórí rédíò ta lọ rán
0: ní ìdá àti sọ ti mo rán àti ràn
1: yàn ẹ sọ ẹni yẹn lè má jìṣẹ́ bọ ntẹbi sọ ni pé iwọ
0: try bẹ́ẹ̀ ni nọmba gómìnà náà lọ tabako wọn ò ní gbé tabasẹ́ni mẹ́sẹ̀jì wọn ò ní dáhùn ẹ wà bá fọlọ ẹ ọ
1: ẹ fọlọ ẹ ọ
0: bóyá kò ní
1: sẹwọ ìmọ̀ gómìnà máa ń dá torí gómìnà máa ń lọ channel wọn máa ń lọ gbogbo ẹ so wò lè sọ fún mi pé gómìnà ọ̀dà wọ̀ lóhùn.
0: so now ní ìjọba àbílẹ̀ ẹ̀yin sọ fún mi ní ìsìn pé.
1: alága tó bá wà nbẹ òun ló dára torí pé tí wọn bá pè ọ tó o lè lọ sọ nǹkan tó o ṣe kò ń ṣalága gidi. so tó bá ń sọ fún mi pé wọn àjálága omi mi ò ní báyìí rẹ lọ títí torí pé àfitálága yẹn bá wà tó sọ pé wọn ò jẹ kóhun omi.
0: Now, eh, wa ba n so fun Ibrahim Akintayo na to delega council odo yin. Se ko mo ti da court e bayi. Directly mo so mo evidence
1: o. O pada to so o.
0: Ko ni di mo ti spoil mo ye gbo ti su mi npe mo. Eyin de ba n so fun pe double e lo n pe o. O le down. O ya lo be ko lo jin se riju re.
1: Mo ti fe ko se na re. Wa tun text e. Baba wa
0: ko copy yin.
1: Ma wa so fun pe elemi a wa forward e si pe so tiri o lati lo deni lo.
0: Ka be se ledu mare.
1: Ko so ni kaluku pelu wa ti e. Eh le so pe wa tele nwu wa tele nwu wa tele nwu ni ko ni mo fe ni kan se sample yen
0: ke so nikan
1: eh
0: be di akan de down ti ba di southwest
1: ti
0: ba di southwest
1: eh mi mami papa mi mo
0: o de ja ko lori eyin o e ja ko lori eyin
1: so mi o mo gbo awon alaga
0: eh mi mo won mo se mi se to do ba bi le mi mo won
1: alaga alaga ti o ba ti don olohun o ni mo so fun yen alaga rada rada
0: ah
1: o nla ti wa so ise to nse ni council o nla ti wa so fun
0: so gomina tin wa so wi pa won gbagbo nu ominira adoba bile awon o lejo je tin
1: no gomina nti mo so ni pe tan ba lawon emi o ti gomina lo won gbagbo nu joba bile awon alaga e na lo ye ki won so pe nta won fe lere
0: asin alaga du gomina lo ni
1: bon o ba lawa gomina alaga lori ruka government e ba ya de gbo
0: ah tan ba se konta digbe won ni kan kanse lo yo won ku nbe
1: ti kanse lo ba wa yo won gbogbo eyin radio na le yin o gbo pe tori e won fi yo won
0: eyin ta gbo logun state yen yo kilo kwada teyin eyo to so pa eyin da pa bi odun e fun lowo e ti gbagbe
1: ogun state ko ran soro re oyo ni o le fi da yo a da po we ohun iwo
0: je ko se njo be kan fi se scapegoat ti
1: ah wo je wo a je pe ki wa ti won fu wa so won le soro ki nkan ma se yan ko de ma so se ojo ti waju ojo waju ti won wa ni problem ba yen nti mo so ni pe to ba je pe looto ni kan se won tawon o de ri nkan kan nibe looto ti ki de se pa won na se kini yen fun ara won won lati wa so na o oda ko oda nilu ju ko ma beru lo yes o ye kan wa so because oro ta yi ara won ye ko mata si won
0: so lero tin
1: kan looto ni mi o gba won
0: so lero tin se local government function pile o le so bayi
1: eh we tori pe mi o le down ya afawon na na le down because ibi ti mo ba ri ma na ni ma ri
0: o wa ke ri council yin tori be le wa
1: e so mo pe mi o le ma kaakiri and secondly
0: o ye ke ladugbo ti gangan ladugbo yin se bo wa ladugbo yin talaga kan su gbebe se street adugbo yin ti doda re
1: awon street kan wa ti o ni dibo o
0: se ti doda ti ti wa du le yin se ti doda re
1: o da ti e wa nbe tele ni mo fi so wi pe adugbo mi ti won ti da oda iru emi ko ni mo le ri yen awon bi ti awon to wa ladugbo o pe mi kaakiri nsin awon ni won le soro pe adugbo awon awon ba bi won ba so lo radio nsin alaga o mo gbo pe adugbo wa iru adugbo temi to wa fi nwe nsin ko le possible nkan kan ti won fe se ladugbo temi o kule ti wa nbe tele already
0: awon eyan so wi pe egbe APM egbe Bimbo Adekanbi wa APC gbe Sarafa Ali kale won ni mi o lara Bimbo Adekanbi le gbe Sarafa Ali won le ke ya sin bi 300 pe sare kabakaba
1: awon da lo so be
0: awon eyan ni lu ta n gbo ti eti wa kongoro
1: ara lu o le so be
0: eh
1: APC ni o so be
0: o
1: pe to wa fe na egbe re a so n to dun omo to wa bi le kan je so po awon la won ni joba awon ni won ni joba n to ma wi na nu se yo dori radio yo so pa awon ko la won ni joba oni PRP ni abo bo le kan ni eh so oni kaluku ara lu o le so ara lu gbogbo ẹgbẹ wọn wo ohun tó ń kálukú ti dánwò rí ni o ti gẹ́ tẹ̀ sí and àwọn APC tó bá ti anọ́ọ̀sẹ̀ tí wọ́n fẹ́ ìgbà yẹn látò mọ bó bá ní capacity
0: ṣe ìrí kandidate mi ni
1: tó bá tẹ̀ wá jẹ́ sàràfà àlì yọ pé tó bá jẹ́ sàràfà àlì náà ẹ jẹ́ ńgbà bá bọ́ọ̀tà rí.
0: Ha ló ti bọ́ọ̀tà báyìí.
1: Mo ní màtásìkò bóbá tó ti bóòrì bóyá òótọ́ ni bóyá rọ ni ọ mọ̀ bóyá ẹni tó lè wọlé.
0: Lára nǹkan táwọn èèyàn ò fi campaign gèsì ńlọrọ lóka gómìnà autonomy wọn ò rún yín wọn ò rún ẹgbẹ yín APM.
1: Àwọn kẹjẹ wọn wá rún n bọ̀ bá dìbò àná ìwọ náà campaign.
0: Èmi ò lè campaign àwọn olóṣèlú ni ó campaign.
1: O ti ń campaign báyìí ọ̀rẹ́dì ìwọ gan fúnra rẹ òun campaign báyìí ni òun campaign fẹ̀gbẹ́ kan.
0: Ẹgbẹ́ wo?
1: APC.
0: Ṣé APC nìkan lẹgbẹ́ tó wà ń lù ni?
1: Ní irọ́ ni wọ́n
0: campaign. Ẹ ṣe dákọ̀ SDP.
1: ó rí pé ìdí APC máa fi jalè ni APC ọ̀hún tí wọ́n ń sọ náà ṣẹ́yìn tí wọ́n lò ń bẹ̀ kátẹ́ni sàràfà ni ó yá sọ nǹkan tí ìyàtọ̀ tó ń tó fi dáa ju Bimbo Adekanbi lọ.
0: Ah sa afa so pe agba oye ni le ibadan
1: so oye ni a fi ndibo
0: o lo ko re o si ni ati mo se bo dada
1: so ko buku ni ajimo ni adekanbi ni
0: sarafa ali ti dibo lai mo ye igba to ti wole ke se kan ke se meji
1: bi e melo nbo
0: o ti dibo rep wole
1: nigba wo
0: abi house of assembly o ta ti dibo lai mo ye igba
1: no o ma npa o se lu o nbe ibo council lo di wole in 1992
0: o si se rep o si se senator
1: senator eleyi ni
0: eyo
1: so le so fun mi wi pe
0: bimba ibo wo ne bimba de kan mi ti di wole
1: won ati e wa fi bo judge e ibo wo ni se imagine di bo wole
0: eh ina le so pe ke so bi ti safa le ti da du bimba de kan bi lo
1: eh se bi to ti wa da se bi
0: o ti di bo wole o ti ni pedigree
1: nte yan ba se ni bi to ti di bo o lo mata iwo igan o ma npa lu nto ba se to wa di bo wole nto se nbe la fe mo ki te po di bo wole
0: o ye so tan meje e so ti bimba de kan bi se
1: so ni pe en to lo di bo wole nto se ni o fi campaign se bi re senator isi nto se ni o fi campaign ko se pe mo ti dibo wole ri
0: to n ba wa shift nto se campaign kini bi wari kan bi fi campaign
1: a mo ye jo di gba na o mo nto fi campaign en to gbe en ti bi bi mo se wa e egbe inu egbe to wa awon na se joba lo bayi nto wa ninu joba e na won fi campaign pada nto wa ninu joba ti te Makinde se yi o na won to fi campaign pada abi se o fe so pe se Makinde o se dada se to po JPC
0: eni pe
1: iwo no mo ni so so pe te Makinde o se dada bayi se ko se dada silu o wa fe nwa re so
0: eni te tori pe mo je
1: ya to so te APC to je wo so to ba je
0: se ba se bi emi la to ko eto te jalejo
1: no ato ko eto ni o lo to to pe wa so mo mo pe APC ni o na wa so bo mo a face wo APC na ni APC ni wo na so
0: eni te Makinde
1: APM le mi
0: se si leri ma je mi so pe PC ni mi se ni ibi ti mo ti se pade
1: e mo ga mo ri pe erin lo rin
0: se ni card egbe se ni evidence pe mo de PC
1: e ko ni di wo ba wa di wo na ma pe PC ni wo
0: tori pe ta ba gba won PC na won na mo ko
1: pe o ri pe interview ti e o do soju kan ni o lo kakiri oro PC lo ba o to se le bo ko mata awa lo wa face
0: se gbo eto lati bere
1: nje gbo mi sa ba gbo
0: alabajo bawon so okay se nkan tuntun te ba so pe PC ni wa awon yosese mo so be ta ba ti interview bi won ni PDP ni wa nti o mi ni pe egbo mi ta ba
1: e mo
0: gbo eni suru e mo gbo ta ba interview awon to je APM won le PC ni wa tabi kan bu wa leyin egbe mi ta ba interview en to je APC yo ni PDP ni wa so okay se big deal mo mo tin je egbe ni tin ba ko APC nto bo PDP tori pe
1: no awon yen o be mo ni
0: en
1: da wo mo no APC
0: ni e da mi mo pelu eri to daju
1: be mi ate jo ma ti pe
0: to de pe ta ba dele ejo e gbe bode
1: e da da
0: ah le da mu now se yi Makinde for president
1: be
0: la re mi ati yin se e jade tan lati le pa erongba ini abi e fe kan ba e fe mo fe da Tinubu lagbo na pe e ja deruba
1: agbo wo ni Tinubu gbele na
0: ta agbo second term presidency
1: mo ma so be mo anybody n jade fun ipo to ba wu n to se luwa fun ni oni right lati jade o se joko oni right lati jade fun nkan to wo se yi ni Makinde ni right lati jade fun presidency so wa ni kankan o le so pe agbo wo ni won gbe kana te an ba gbagbo kana ninu oselu omo n try lati so kale na ni abi kan danu so ti won ba se ti won ba fe be ni kire ta won ja awon na fe jade governor kire te nikan ya ye bi merin jade bi mewa n jade governor
0: se wa fe dagbo Tinubu ni abi fe so kale
1: Tinubu ni anti mo so ni pe bi Tinubu se jade ni sin agbo to ba bi lu pe Tinubu gbe kana awa APM a fe so kale ki te Makinde wole ni so be gbe se ri niyan e wa gbe se ri niyan na bikon ma tin ma ti asiwaju na ti won fe dibo awon na so ta won kakale ni won bedi so won ka luku ati pe te wo mo pe Tinubu ni ni se Makinde jo ni se wo mo ori
0: e salaye fun wa
1: oni pe nigbati aye edi asiwaju Ahmed nikan lo kunu egbe edi mai
0: se yimo ke ko lo ku bible awon abe na wa le pm
1: mo gbo ni southwest
0: won ti jo won tan ba won
1: ni southwest nbi nigba yen egbe ti won lo ngba yen won wole ni ibi to ku ni southwest nbi loni se Makinde lo ku ninu PDP Tinubu na lo ku nigba yen ninu AD o de ba won fa ibi to fe de na lo de so ti se Makinde ba jade nsin to nfa ko ye ko laja lo ye ki asiwaju mo so pe ohun ri en to jo ohun ni ti an ba re en to jo inu ye kinu e ma dun ni
0: se mo pe fila se for president le dey
1: be ni se yi en ti ah mo gbe en ti mo se ni
0: e gbe sori bi gele
1: ke se pe mo gbe sori o wa nu wara mi ni tabi se ki won de pila ta ti waju ni
0: se yi for president
1: e se ko ta ni so fe kan nkan ko jade igesi tinubu ni
0: mo bere ni o
1: mo so ni sin o
0: gomina melo le ni lati leyin ti o sati leyin fun presidential ambition
1: gomina ko won fi sati leyin president nima ti asiwaju fe je president nigba primary won emeye ni oteli o de win
0: awon yen so pe se ipinle oyo sa keko lara ipinle rivers
1: bi ba
0: si wike to pon fubara wa ti fubara si de betan to di ege tan sege pe se ke ti pe ru e la to watch out pe watch out for another river saga in your state
1: iwo lo nro yen fun ara re en to ba jo lo silu ko je ronu bo se ronu yen anybody lo le wa onikaluku pelu ero okan ti e onikaluku pelu ero okan ti e mo fe gbe yan de po ko mean anything ero okan ti Adekanbi ko papo mo ti se Makinde ko le papo mo ti fubara so iru okan oto a fe dibo fun yan to amu candidate awon fe ko wole oto niyan ko papo mo e nbo ba debe iyen pelu ero re atolohun niyan iyen o ka wa
0: now awon kan so pe bi nbo Adekanbi pe omo progressive ni bo kan demo bi ologbo lati wole sin la ni pe te ba fi le faale to si di gomina tan o si se ko di kam kada si APC bo lo se yi lara yin to ba sele
1: o ko se wo gbagbe ile baba to bi oni si
0: ene pe
1: se wo gbagbe ile baba to bi o
0: oro Adekanbi di campaign to APC la so bo lo se pa ko mo le
1: ko down
0: emi la to ko eto eyin le yin guest eyin le mo down bi
1: ri o ko mo down ma to ba fe ko to
0: re le mo switch aga
1: no nti mo so ni pe se iwo gbagbe eyan ki gbagbe ile baba e
0: ile baba e de le APC to APC lo gbe jade
1: en kan to jodun gan ni e o
0: okay
1: en to jodun ni yen
0: so yo to ba o le para camp ti le baba e pada to ba wo le pada
1: bo ba wo yo ka ero kan ti e niyan
0: bo lo se ma fi to ba de camp APC pada
1: ah ni fi ba kan bo ti te kilo ko ruko kilo ko aba to wa ni Kano o je koko so le olo na se koko so saye e lo ni gbogbo yen
0: sugbon koko so ti n leri pe ko ni sele keji
1: o le ma leri o de possible ko wa be o de possible ko ma wa be awon atolohun niyan o ti get ensin esugbon ibi ti eyan ba ti goke ko ye ke yan fa ko fa ladada mo mo pade Adekanbi oni se be
0: awon yen so pe eyin ninu egbe APM ati gomina Seyi Makinde pe yin le ran awon iya ajaja ati gudugudu pe ken lo yi ori Yomi Lagbada na tori wi pe won ni iya ajaja wa nu governing board gomina Seyi Makinde pe insin pe koda gan en to de Kolade Ojo to de party chairman akodu nipinle Oyo po na salaga asaba ESD abi nkan pe so awon eyan yin in le ran lo po ya gudugudu lo yi Lagbada na ki lo te fe yi enele Lagbada na
1: won yi yen Lagbada mo tin ko yo agbo tan da na yen ko nbe ko se n to gbagbo kana onikaluku lo jade ni ori Yomi jade gudugudu jade mi o ma gudugudu bayi sugbon en to jade teni kan ba ti win ni o win ni en niyan gbogbo ona le ma fi win ninu oselu oselu yen lo omo so n pe oselu ti e ori radio ni oselu onikaluku n jade eni to ba de je lo o ti je lo niyan so ki te pe won da Lagbo na tori ki won fi ra ori Yomi Lagbo san ti mu tele ni ti mu san ti mu ona jade ni

0: wale ti wo wara ko wara yo to wa di dele wa bi karun karun ni ta wo mi I go beg lati ko gugu lati mo si wo bata ati jeun pelu fork ati yobe
1: ibe no se ko yi gugu mo te le bere koko igba te so pe te ba wa ni ile eko na won ni je ke so yoba se opolopo awon to wa latoko to gbe de oyinbo bawo le se di
0: ibe na lati ma ko
1: ha
0: awa ko
1: bo lu se wa rorun si
0: o da gbo la wa gbo oyinbo da dancing ya ko ko yoba ni ifa won
1: o wa gba yoba lenu yi mo fi loyinbo
0: ah gbogbo alagboyin tó bá gboyin wo lórí nǹkan sọ ju dictionary lọ ṣùgbọ́n yorùbá

wa ba bu ba won eyan gbe lati to wa lati benue to wa lati gbe ibe lati mora wa ibe lati nfa ibe lati mo pe ibi kan te nje bayi ni wo ti wa ni wo ti wa ibe lati mo bi ilu wa si to bi to.

0: wa obirin. Ẹ mọ jẹ n tan yin ọjọ ti o lọ sọdọ baba aṣọ to wọ gan aṣọ yẹn o spere baba fẹran rẹ iya naa fẹran ọmọ yi da o se pupa da o free lati ma wa bi free ọkọ rẹ naa o ni pẹ de ngba ọkọ ẹ ba de ẹ jọ mọ sọrọ papọ ngba ọkọ ẹ ba de ẹ jọ mọ sọrọ papọ pe fọkan ẹ balẹ lara riri aye ta so nkan ni yi na ti so le yi fun a o na ti soro yi fun a e ma je ntan yi
1: oko niyawo
0: oko yawo ba wale ngbo wale o foju kan yawo inu re dun ayo re kan ah ba mi e seun o emi na like lagbaja mo like re gan mo feran re denu denu mo si feran re tokan tokan lo ba pari aba jo n pera won atoko oko pada silu oba yawo wa Nigeria won pera won won pera won be loko yawo n send owo si yawo ni send owo si awon owo to towo ni n fi ranse si
1: Yes, sir.

gbogbo olugbọ mi jake jado eka le esiku ise oni ni gbogbo bi ti e tin ni anfani lati gbo mi eka le o pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gbagi titun ni ilu Ibadan mommy ati daddy onimo ni 5 today is 5/06/2026 systematically osu ina cd eyan ayan fe eyan omo olohun nibi to ba ti ni anfani lati ma gbo mi lale ifowo saya ko so wi pe mi o ni sasise aye o ni mu mi mi o ni sasise aye o ni mu mi e tun wa da pade ni omo mi o ni sasise aye o ni ma won omo mi ise mi o ni baje aye mi o ni baje e wa kibe ni osu angeli angeli mi yo si mi ni osu angeli angeli mi yo si mi e wa so oluwa je njifa losu kefa yi olohun je njefa ninu osu kefa yi loruko jesu je nfare mora eyan ayan fe mo kiyin tologun tologun lori note yen ni mo fi wole ti mo kiyin teleso teleso pe bo ba sun lale yi adigunjale ko ni yale e aloko lo nkigbe ko ni dodu e oda gbogbo eyin te n bo mi lale yi asiko kasiko to ba fe sun o tun ba won lala kala mo in the name of Jesus Christ e wa gbo ni bi ti awon mo wa angeli Michael lo sibe ati gbogbo awon battalions of angel ko da gbogbo awon mo yen wa de layo in the name of Jesus Christ ani dake bi oni se je ojo karun eyin te ba ntele program boy lati ojo Monday oro angeli ni mo nso an to ba ti di aro ola iyen lori Facebook ati YouTube ki esa ago mefa bo le pade mi ago mefa idaji ibe lo ti ri Odekunle Epaphras ni life e lo tete follow mi bayi lori lori Facebook ati YouTube e lori YouTube e lo follow mi mo si ba enikeni chat bo si sori TikTok na lo ti fe follow mi mo ba enikeni chat o ale yo to kejegbe mo nawo mi jade sinu ile yin ki alaafia ko sinmi sibe oluwa so fun mi pe oko ati yawo kan gbo mi ija yi ti leju in fact o tin lo si gengeto lati jawo iwe ki lo fe ja e ti bimo e je ni ko jagutan ko jewure oluwa ni mo denwo e mo denwo e mejeji oluun si mo je ke gbo mi lowo bayi ni e gbejoba le gbeja le in turn so oro ti ku loro ja bayi se wa so nkan fun yin o ni waju eni ti ma jiyin fun oluwa lowo yin le sumo yi o mo ri ti won gbe koto meji ile ikan o ni koko ikan ni koko olohun kini tun me leyi oluwa ni ti yawo na ti fe wu koko bayi ibe ni adun yo ti bere si wa e kiyesi mo je ki won da nkan ru mo olowo o e mo ja mo o e pari ija yin lale in ti o si to nkan ina le iwo mama yi boko re ba lagidi lo kunle fun ko be ise ti ran iko ki pa iko e je nwonu iwasu mi lo bayi enikan ni a eh bo la se fe sa won mo to nbe ninu igbo yi e fokan yin bale alaanu ni olohun awon angeli wan sise nipa e a si gba olohun gbo pe didun lo sun oso gege ba se so gbogbo yen dide pe to ba le dojo Monday ti won bayi ti le wale a gba olohun gbo pe gbogbo wa lafira wa sinu awe mama enu o se nkan kan bayi atomode o atagba fun 24 hour a ni je ani mu nigba ti o ba fi di ojo Wednesday a se wo Wednesday ni eja tu won ti baba mi odanwo mo npada bo ni bo le ti ngbon mi sa eja jo gborin soke.

0: eyan o imo olohun gege bi wasu ti mo ti mu mo ti so ise alakoko ti angel mo se mo need a messenger mi fe pada sinu e elekeji ni pe angel a mo dabo bo dia protectors dia guardians they guard that is their work angel guard and they defend wa mo dabo bo yan eni kan ni bo le ti ri yen ninu iwe Psalm 91 ewun ti bibeli so ni ese ikokanla Psalm 91 verse 11 oni nitori yo fi ase fun awon angeli re nitori ti e lati pa omo li ona re gbogbo Nigeria nibi ti nkan de duro bayi gbogbo eyan omo Olorun asiko ta angeli e gbodo mo sise re o lati le pa omo ni gbogbo ona bi to ba nlo e dide mommy e dide daddy e wa nowo yen soke eni baba pa se fangeli mi ko mo so mi kiri loruko Jesu ise won ni pe ki won pa omo that's why you don't joke ninu osu yi mo gbe yin pamo si abi ojije lejumari e yangeli oluwa mo pa lase fun yin loruko Jesu e ma so mama e ma so baba yi gbogbo awon mama mama yi ni ke so mo kan foruko Jesu pa lase fun yin ni ise mo kan la ni angeli nse and as a sensitive ebo Sunday ni lo si Jesus City gbogbo sona church wa lati se 77 ati ni church headquarter wa ni Wema ni Lubadan so gbogbo eyan omo Olorun e gbaradi ibe na lo mi 77 wa ibe ni anointing oil ibe leti ni anfani si ibe leti ni anfani si paper ti mo ni mo fe fun yin meji meji eju kan sinu omi ni agbara eni to laye atorun ikan wa lowo yin awon ese bibeli to wa nbe o le ka sinu omi yin ati onje te fe je baba mi si se bebe bi tatijo angeli re se bebe ko senti oni angeli amo wa so nkan kan mama egbo mi nje je mo pa angeli ti mo nso yen won oni so latorun o bi oni ye o ti won ba de bi eyan to mo na ni o faran angeli yon kan yo si o eje ora mo se menu mo ni bi ta angeli gbogbo awon omo to nbe lakata awon ajini bi atawon teacher won eyan angeli wa e lo pa won mo ka mo se ri kankan ti o saisan ka mo se ri kankan ti o kan agbako ka mo se ri kankan to je wipe yo pada wale labo ara e pa won mo loruko Jesu e si won le gbogbo eyan pawo po ni amen ba se ra mo se niyan mo ni to ba di ojo mo ojo Tuesday ti won ba ti de gbogbo eyan ni o wa ni 24 hours of prayer especially gbogbo eyin te n gbo mi gbogbo eyin ta jo n gbadua e mo kan ja mo fe nu so lasan let us take action ki sa koko oru e o ti sele rinu bible na be o nti won se ni eja wa na o se ka kan mo mo lenu ka kan mo mo da gbogbo eru ipade 77 wole bi awada bi ere e jo ki n to wa su die e ba mi pe obirin wole
1: oruko mi ni Debora Olamidokun mo wa lati ilu Ibadan
0: Ibadan yi
1: beni sa ninu osu kejo odun to lo a se lo old auditorium baba wa ni awon to ti seyin ri pe kan jade kan daya kan dakun de ile ijo yen ojo de ro pe ka ma bere nkan kan o ka sa ma pe kolorun ko dariji wa mo wo tun mo wo si mo wo pe se mi na jade emi e kan ni jade o tori lai jade re o le ri oyun kankan mo
0: sha se eyin si seyin e seyin
1: bi mo se jade mo wa dakun dele ba se pari service baba tun wa ni awon to n woju olorun fo mo kan wa baba ba won se pade emi o wule wa wole mo wa lo si ile anu mo ni olorun mo ti jade mo de gbagbo pe gbogbo ti iko ati riju re ba ti bebe fun iwo olorun ti gba mo gbagbo pe o ti dariji mi leni mo de gbagbo pe ole ayo ade so ninu mi gba to fi mi mu osu kesan jo
0: to ba ti le se be igboran ni olorun ko fo like mo bebe ma dide wa ma me lori aga olorun ko fo